0: 2026. Terms and conditions do. Nescafe, make your world.
1: Ima na mwufodo, ndi mada na yama, iti tita hasi ya agucha. Biaka mwufono gosigi utu oseme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Nge mi hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwere ohera me, auto update. Kanyi chere, kuti nji ige. Mm-hmm. Nkave itibu sign. Kamu webanye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Uberogi, onye mwe mgabanye ige 3. Eh, hey! Obanego, nga refresh app ni nidi na phone ya. Osoko dia Bruno na azi yuzi ha. Ima kwa na mo atori ima hini nene online. Ngwalanya, ki hud nbogi iti mo tata.
2: Jireke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mga runu?
2: Saanya ki mirio ka phone gap ime obule nelu data ge. Tia yana auto update ge. Lemo ure app ime prezoro na kukune rigego. Meche tabo ndi nana ye yuzu mbobu ni tiere data na phone ge.
1: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
2: Obi uto na data guitar. Leave it 100.

0: ntị nke anyị na-agagharị ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat balm, ụdị ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha balm, akacha balm.

0: you don't.
1: Hello?
2: Hello?
1: Ivy, come on, let's go. I got a guest.
2: Ivy.
1: Hello? Okay, Ivy, good evening. Kek kema.
3: Ivy, come on, good evening. Kek kanga wa mekwa.
1: Good evening. Ivy, come on, ma. Ah, which one of my sisters is not? Yeah, Kek, what's up? What's up? What's up?
3: Mba, onwere okwa ina etinye ọnụ. Just ọ bụ na onwe ihe na-eme. Yes. Ọ bụ na onwe asịrị inwe kọlai. Ihe me within the week kọlai.
1: Okay, ngwa chaka mbido. Ada amakwa ama. O nwere okwu nnukwu ito. E ma ọwụla mmadụ niile dịcha good na onwe ihe ụfọdụ. Like mụ akịta. E nwaanyị pi ma aka n'ọha. E wọtago. Kama e bịa n'ime. Ihe ọwụla ị chọrọ ka alụ alụ. But ọwụla nọ n'ọha. Achọrọ m ya. So, ngwa ka nkwucha. O nwere oyi nwoke. So, onwe nwata, nwata onwe ko si nya na agbahara agbahara. Jezi ku na da ku ta ndaga di nwoke. So, we sem ka ije kwa na ka ai gwa nwo oku, ka o kwusi ha ahu. O de na ko wata. We se ya, ya ku na nye meku.
2: Yeah.
1: So, mo we se ya, na igba mmadu si na odi ha ahu puta. Ha di oku isi. Because em je ku na onwe do o ka nga one certain time. Pastor, si ri de iku iko iku iko iku iko. Teacher, pastor weta ofu. Na mgbede ya enweta ya na nwunye mmadụ. Okay, water. So, ndị mmadụ na-asị ọkwa, ikwu iko ka o ji wee bido, ọ wụrụ ikwu iko mechiri ihu. Mgbe esi dị ya na mụnwa ahịa ezi, kama ọ wụrụ na ọ chọrọ ịtọ ya tadị gị, ya ji egwu ya, mụnwa ahịa emenwu. Ya ka m pụtazi ọzọ, maka ọkpọ nwa ahụ, si abịa mgbe dị otu a, m pụtazi ya ọzọ, jazi ya maka ọsị ga-agwa chaa ya okwu, m pụtazi ya, ọ wụrụ na o kụzi nwa ahụ n'ọkpa. Wepụta mgbede, ya asị m bịa bịa, si ya mba o. Maka emezi nka m bịara ka m marụ ma ọ na-agbazinye ya okwu nwa ọ na okuzi ya n'ọkpa na mụa so ihe mụa na-ekwu na ahụ akwụefu ese mmadụ pụta especially ikwu iko ị amakwa ụdị pawa ebe bikọta onwe ihe jizọs ga eyi na ịgbanị ka bisi mara eme okodo gị aka n'olu bifo ịmara ihe niile a hapụ ngwe so ka ọ dị m
2: thank you so much thank you Alright, 090-35-944-7777. 090-35-944-7777 or 081-3032-7285.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo emepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: food na home.
1: Na mbufodu, ndi madana ya ma, iti tita hasi ya agucha. Bia kama mbufonu kwa sige utuwa seme. Lanya, ubuwa onye mwe mnara hura. Ngemi hufodu, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwere ohera ame, auto update. Kani chere, kuchi njige. Mm-hmm. Nkavi izibu sign. Kamu kwe banye, me cloud backup. Mwe kwa nzidi. Uberogi, onye mwe mga banye ge 3. Ehe! Obanye go, nga refresh apu nini di na phone ya. Osoko diya Bruno na ze yuzi ha. Ima kona mo atori ima hini nene me online. Ngwala anya ki hud nubogi iti mo tata.
2: Jineke, tata mse rubu agula.
1: Gini ka mga runu.
2: Sa anya ki mirio ka phone diya pime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemo onre api ime prezoro na kukune rige go. Me cheta abu nge nana ye yuzi mbobule iti yere data na phone gi.
1: Mwa, oko phone gambo. Obro ni dozi data golf ma. Mnyaya, fichono.
2: What you thought that data guitar? Leave it 100.

Kara Queen, Wakabala Bankoko, Kaino Liano, Kaisiano Le Obosiuka, Kuwanine, Nechetandina Obosiuka, International Father's Day. Obosiuka, one nature. Wesika, I can't have Boba Juradolo to have fire, Wapatalo, Banya Kaino, Enwe, Tupu, Lue. Aiwapatia kanyi kuu makandia neche tubosi ya. Tatabundina kaiga arapu lomalicha mmemanya. Manifaigi tinye onu nebendina no mkipazwa bu. Munem na akadizu kwa kanadi. Mbuibobibu. Mbanya mwadi yeba upulie. Nna. Ndi nna nkipazo ha. Anyaka neemezi kwa. Kandi nna si mebo obo. Aige tinyi yonu tata. Onyobu na aiga choko onyobu na tinyi yonu. Hoka chasi. Basalu ifa afi yonu. Kana afi kwa lue tata. Nodu mobo si. Basalu watakile. Diari hili. Nwanyi, nyani abi. Nekedo na abu yoku. O nekedo na abu yoku. Kosi siya. Lepucha siya mwaru ya nine. Aina ajuke debe di nwanyi ano. Tabona diye no ufuna ha. Ipta siye bane kuku fada nasi yo. Serapu diye na nwanyi me. Si jide so ngai. Na jukwa na abania. Hobu no gimwa. Nemi fedi na kesi ya. Iga arapu. Nke mwoke. Iga asino na obasari ya. Ke jide nke ngai. Ebe mwoke binunu. Eba ane menwa takili odeifa. Age tinye ono tata. Nene kasi anya. Kanyibu mwoke si elimpeli. Okasa si aibu ndenna. Duwa mwa anyo. Do tata bu makandenna. Makuba siuka. International Father's Day. Mbe. Hongwa June. Gabam uluba si ilia buwani ofu. 21st of June. Basiuka. International Father's Day. Ya tata nabai kaino bundina kanye.

Ana tupu ya bana ndina biko no munna malicha mmemma ime no tutu a na sapiencia express nweka osi mepetu manya nseka iduku munna yo belodo aya megbu oge tupu ya bana ndina inwe tata biko aya megbu oge ta no tutu tata ka ine ku maka ndi ni ne wopital na Anambra state kafanyalo aka na acha Anambra state aka we dozi obodo mebe obasa ala edi ocha obodo mebe obasa alo ndi agboro mebe obasa alo ndi moto mebe obasa alo olu nchekwa mandu maku no ba yanu meku maka mandu ocha brigade ndi nke operation clean and healthy Anambra mandi atma ndi nke Anambra state road traffic management agency mandi sasa Ninka Anambra State Special Anti-Touting Squad. Ya ndi akodo. Ya ndi Udogachi. Ndinka Special Squad and Vigilante Group Anambra. Nututu wakaina ba. Kafasi ya luolofa. Nifende ozo. Nifende madu kugase. Onabu nugase ufudu gani mewete anabai kane ba. Konyobu na walafa kwa libu nko. Welile igukweze gono hadi ya mama. Hime daba, nifina kwa siri daba. Mbuku kwa mbae kukasi ya mbuma na hageti lio nusupaye bana ndina biko. Nke mbubu, abu ni ingwa milipio wata. Ino nuzo, biko mwanem, tinya kukwa pio wata ana pokete gi. Abu ni ibu apa, tinye ni ima apa gi. Nifu eba na ekposa ifia na pi weka mona down fly over ni cho we the road bridge head umogoro gebe ni nafu ma go ndano iwefu eba na ekpofu ifia ba iwe wolupio wati ngu we tunye ba faga ejidei faga emekugu na faga faga emegikeshe mu nyohi na biko nwanne nita ifedika gala ma obu nita biscuit ma obu na ma go kitu fuoye ebi fu aifia kposa na ana wona gota ebenebe ye egbu biko gwa umunne gi nde biri Anambra ozo bu ayekubugie mbu iputa na express hebe enwe pedestrian bridge bridge a esi agafe sinofak express we gafe na akunko ozo kamoto ya leku gi biko ligolie ligolie Mekanda ajidegi, enwe buge mba iku yeba na ba ika ino. Hifefana emebu, fodogi, fonye, soku ejide mmadu. Hukulu na ana pedestrian bridge, haichi iligie, hasiki mba ki crosso, crosso, kiba fair road. Kiba fair road, hejidegi. Mwe bafe siya, ina toni, sina asifane, kwa nyo tufa, siki gi bafe, ima afu siya. Ifage, megi buso chukuma. Haine cheta kwa lomu na ibiko, hanyo na mamele na gota. Anyo na maamele na gota, biko. Haka na yokuwa government, si lugasia, ma go public toilet, heba haka na anyo maamele na, heje mampusi mifendozo, haka na edebo ocha, wende na aluli olu, obulu olu government, de hakala, haka ijimale ebo odigasi, honyo obu na abanye nyelo ngui haka, menanki bazo, obu ni ina ganuzo, ifuro, heba na anyo maamele mo, beba na ijimposi, biko izbo mwanem, choo, Unuka inwe erika, hii afili ofu unuka. Hii afili ofu petrol station. Hii afili ofu maguna hauko mobu. Banyeba yofa, hagu siki toilet, faki inyalo mwega haka. Haki inyo mamili ni uzo, nda jidei. Ebenebe yebui. Haika na yokuwa ndocha brigade falu walu fofu. Maba salu ni napo chafia ni uzo. Ni napo safia ni uzo. Fine unututua otoro otocha. Nana rapu ufodo ekuwa ugwa rapu ge. Iposi ife nuzo. Ijazia jine ndozo na hapo saro. Magu otala alu nanti. Haina yo government biko. Sine luolu umunna njide na alu olu waanya. Kanyi jide na haka no olu waizi fakafana alu. Ipo tiafu za joka. Mani ibi abulu nke oke okay, kerapu nko kafo. Front order ma. Hozo bu, mandi na awunya aifia na gota, yekubu gie mbu, biko mwane mwagini kwanu. Hai mana, mago keshe bufu aifia, oba kalaro, kipazwa.
hasla anyi si na ekechi na ebupute ni ruba anyi na aga bia na ebuli e ufodo oge hade ade hada bi ebulu na ife ndo ozo homezi ande mmadu na atu na gota na obo oga aga nuzo na anyo bu na nwere na anya hotu sa ife ni ruba mmadu bon iru shop mmadu bon na ebe obuna biko obu na ejide ga alu ya eme pam pam ibia na nke ndi atma biko ejibu nwanne m anima yogi iluo na traffic light odimma odiromma nenene ona acha green oga na agu kufodo na asigi ona odiromma roso 20 seconds kogo biko habu na ke inya moto ga elu eba na olugo 5 seconds agana when didi agana makoka gi mma na na idari iwu kalia na odi gosi so ida iwu eba ayi na ejama ga eluzi na ego na apugi na akpa kalia ife aga etigi na ife ndo ozo biko ozo obu ikwusi moto n'uzo otutu ndi ibele ikwusi moto n'uzo asi ayi na opukwa na opukwa n'uzo pampam ro na pump tire fa webia jidie na moto emebie biko nwanne m obu na moto emebie manage lie ba ni me filling station mo ba ni me odoro kwa mma o bu ya na ekwu ikwesi ibupu moto inu uzo pampam we park ya we lo ba moto mana nda aburi ya ajo gi ha ga ejide yi asukwa gi ti triangle aga ejide yi so ka mani ba na filling station mo ba na ime unu akwukwo mo ime unu uka mo bi ime malgo ke gba na rufa bi ke ezigbo nwanne m ndi nke na park zi nu uzo o jesu me alu na ebele ana yokuzi ndi ni na mpola afa na alu olu enyele soluda aka me gbogbo sa alu ndi ocha brigade ndi hakodo atma na ndi udo ga achi bikonu nke ndi ocha brigade if I know no tutu a bunu nu na na aka azuri nne nunu na na aka azu na ndi na akposa afia nu uzo nunu na akposa afia nu uzo ga akposa afia nu uzo hunu biakwa una rapu ufodu kpulu ufodu maobu na anaka ndi madego rapu fa pam pam na azu afia nu uzo ekwesi ozi ka na azu afia nu uzo na Anambra state kita ni na akposa afia nu uzo ekwesi ozi mara no tutu akwa ndi mari weta report di ichi ichi ebe di ichi ichi aka na akposa afia nu uzo furia bikonu ka unu wele obi chineke wee na alu olu a ka Anambra wee dika Dubai chale nwa mgba afokwala anyi na nkwa ndi ozo bu ndi akodo anyi nu na ndi agburu kanu na onicha oh anyi nu na ndi agburu kanu mana anyi ma mgba anyi nwere anwule imalugo celebrate na ndi agburu anago na ndi akodo achugo ndi agburu mana n'ututu a otutu ndi na anyi ife onyinya sila na ndi agburu ka julu ebe di iche iche ano na oba ano na Onitsobere road ano ebe eku ano erika na si a obisiku ife eku ka na eme si well na bu na ezioku chukwa kwa na ya me kife ji weputa ndi sasa ife soludo ji weputa ndi anti tartan squad bo nke mbu ke wepu ndi agboro pam pam nke ibu ndi napu ndi melu mi ife nke ito ndi one chance nke ino illegal revenue collectors di ichi ichi na aka ni ya kita anu mi anu tutu onwe ka odi rwani ine nukulia ke kulie sibiko nyapu kwa nezi oku hoso kwa abu ndi atma bikonu onwonye dali iwu na obiti traffic wenu mwayo wenu mwayo wenu mwayo we jidie mago wenu mwayo me okwu ugwa kwese yoku umu intimidation na kwa kwa abu magifeni ina odoroma ozo abu onye park ya out of the road ejide na nianu moti eme bile mebi moti eme overheat moti eme nsobu obupi enu uzo pam pam ti triangle ebya kwa jidie si anya kwa 50,000 efro na na odoroma ki pa azubu ndi udo ga achi biko hunu na alu olu ofuma alisi hunu me Anambra juo oyi mana nke okura a 6 mgbede hunu enwegasi ya checkpoint ebe di iche iche na anama ndi keke ego ndi shuttle bus ndi commercial drivers di iche iche ma ndi private na akosu traffic bikonu obu na aga na atulu unu ego asi okwom si enye na unu ego oh mana ọ bụ na
runu ga afom road block ana atulu na ego hoka mma na akpa ya akpa government malu na unu na emi egba nkiti hoka je mma na akpa ya akpa ndi keke amalego na aga na atuta alu unu kwa onwa obuna ndi shuttle bus amalego na aga na atuta alu unu ndi private amalu ha ya atua ya n'oge ibarika 6 months I near at least I went free flow of traffic una na alu alu na alu ya le kwuchizi uzo ebe di ichi ichi if you guy asiro si atu na alu na ebe government na afu unu ebe unu na form road block na na ndi mmadu ego ma ndi unu na by force ba unu nkiti ogosi na nso wadro ma no bu unu otu ako ya disi pa ni ya pa ini na akundi keke ife na emelu ndi mmadu aru na enyaro ge ego mbu unu na form road block haya ndi police na otu to ayo unu na mbode

mụnna m ka abazie na ndị nna tata bụ maka ndị nna biko mma achọ ka anyị nụọ onye ọbụla ọ bụ niile ekele m live na Facebook anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche biko ụbọchị ụka bụ International Father's Day na mgbe ụwa niile ji echeta ndị nna ha wee sị na anyị ga-echeta ndị nna tata kedu ife ilo gbasalụ ụdị ndị nna anyị nwee nke ikpeazụ a kedu ebe ndị nna na-ada emetasị ya ị ga-achọ ịdụfe ọdụ na mgbede a ma ọtụtụ alụ na mgbede a ka ezinụlọ wee dị ka ọ dị gboo nke ikpeazụ bụ nwaanyị a ụwa niile na-ekwu maka ya ji wikendị wee ji ịgbapụ ma ndị ụmụnne ya jide nweta ihe ezibibi ya oke di ya ọṅado jerican n'ọkụ wee na-agba nwa ọkụ ma ntị ya ma isi ya ma anyị ya ma azụ ya niile ikie gwụla agwụ akụkụ ahụ ya niile nwaanyị agbalụ nwa ọkụ anyị na-ajụ kedu ebe di nwaanyị a nọ ka eke nwoke ga-esi nọdụ n'ụlọ nwaanyị a na-ekedo nwata yeji na-agbụ ya ọkụ ọ na-ebe akwa dị egwu ma ndị bi ebetala aka na anụ akwụ ya nwoke bili n'ụlọ ebe nwa na-ebe akwa a gba nkịtị ka ife ilo ekwesị ụfọdụ na asịsị rapụ nke nwoke na ọ bụrụ ya agba wikendị n'ọnwunye ekwesị ịtakọdo fada agba afụfụ biko onye ọbụla ga-akpa anyị ga-etinye ọnụ na nke a na-ekilikwa na Facebook a ga-achọ ka itinye ọnụ na keesi nwaanyị a ka ife ilo maka di ekwesị ịtafa na aba afụfụ ka ekwesị ịta sọsọ nke nwaanyị afụfụ ebe ọ bụ nke nwaanyị na-akpa ụdị agwa ekwesị ịtafa na aba afụfụ ka ekwesị ịrapụ nke nwoke tasọ nke nwaanyị afụfụ ọzọ bụ ka ife ilo maka ndị nna ka ife ndị nna ya eme ka ime agụ ka ezinụlọ wee kawanye mma deelu m edemede na kọment sekshọn na Facebook ịchọ akara m na Facebook huge man page huge bụ HUGE man MAN page PAGE chọọ nke nwee 138,000 followers onye a bụ nke m ilu ebe a isonyela onye a page gbanata ị ga-afụ ọmalịcha ife onyonyo mmemme anyị na-eme nke ikpeazụ a jee ebe a na-ede edemede kọmenti ya gwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi ekele anyị gwa anyị onye ebe ị bụ tupu ị wee gwa anyị ife ilo chọta na ife na-abụ ka anyị na-ekwu ndị nna ka ife ilo maka ndị nna ka ebe anyị na-eli mpeli ka ebe anyị na-amụ ụkwa nke ikpeazụ a ka ndụmọdụ ịnwe ọ bụrụ na ibukwu onye nna ta ikwuo ọnụ jiri aka ịma onwe ya ikpe ma ọ bụrụ na onwe nke ị na-eme adịsịrọ mma ma mụnwakwa anyị niile ga-eti ihe ọnụ ụmụnwaanyị ta ikwuo na ahịa ọnụ gwa anyị ka anyị ga-esi wee mee ka ezinụlọ wee ka mma ọzọzọ ịbụ nke nwaanyị a na-agba nwa ọkụ ebee ka di ya nọ ekwesị ịrapụ di ya ka ekwesị isokwu wee jide di ya ha kala ị ga-akpọ wee tile anyị ọnụ bụ 090-35-94-47-77 090-35-94-47-77 ụmụnne m afa mbe fanyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu ka a na-anọle n'o ya gazie

0: okuya o nwunye na umu enia ebe ka nwoke nwunu anọ na nke ikpeazụ abụ na amarozi m ọtụtụ ndị nna chijie gịnị na akụkịta a 7 akwụsị afọ na-eje to 8 ọtụtụ ndị nna na-ananụ kịta bịa palụ ka ọ na-anadebe ọ marọ ka ụmụ ya si je taata gbagoo gbadafa ọmahụ bịa palụ ka ọ na-anadebe ọ na-akụ 11 o wee ji na-ana n'ụlọ maọbụ 12 ka ụmụaka wee larụgo ọ na-akụ fọ ọmapụkwago ka na-aga n'iru ụmụnne m John Nelson si ume adị ọ sị nwoke gbara agba biko emelenu emela na si arapụkwa na nke nwoke nọ n'unu a na-eme nwa 10 years ode ife a sitakwuo ya afọ ka esikwata nke nwaanyị the light chi si n'osi obosi ọsị na ụfọdụ oke the light bụ nwaanyị ọsị na ụfọdụ ụmụ nwoke na-akpọ onwe fa odogwu bụ ọdị egwu na ụfọdụ ụmụ nwoke kwesị ibu odogwu bụzi ọdị egwu ma na-alụ ụmụ kpamkpam ọsị na nwoke afọ nwoke a na-anụ nwaanyị a tọchọ afọ nwatakịrị a bụ chizitere m ha na-emecha afọ nwatakịrị a kemgbe mbido ọmalịcha mmemme a hafịa bụ chizitere m afọ nwaanyị melife a bụ chisom chukwu kere nke nwoke chukwu dị chukwu kere ma mmụọ chukwu ke nda ma mfat ekwesịghị mago zuali nke nwaanyị ekwesịghị ọ bụ na atụbie nga 5 years mee 10 years maka afa nna ya chukwu kere ọ bụrụ chukwu ke ga mbi this weekend ọ bụrụ na chukwu ke kanachi ya na ife delight the delight si na chi zitere m na ọtaka afụfụ ọ sị na nwaanyị nke afọ na ọ kpọọ ya ekwensu na okwu jọrọ ọ sị nwoke gbara agba na ọ bụrụ na aje marriage course n'ụlọ ụka dị iche iche na ada afọ ụmụ nwoke nke a bụ eziokwu nwoke na nwaanyị chi ịgba akwụkwọ so nwaanyị ga na-eje marriage course bụ ebe eji na-ekuzi ilu di na nwunye ife dị nọ ịba n'ọkwa alụmdi na nwunye gwa nwoke ọlụ ya gwa nwaanyị ọlụ ya gwa fakafa ya esizụ ụmụ ka anyị si dozi befa na marriage course ọ sị na ọsọ ụmụ nwaanyị na-eje na ọtụtụ ụmụ nwoke ha na-eje anyị kene gị n'ụzọ pụrụ iche ọ sị na-efukwanụ nwaanyị na marriage course ịjụọ ya ebe di ya nọ ọ sị ihe ọ ga-agwa gị bụ nọ n'ụzọ nọ na fa abịa ebe ọ ma na ọba abịa ọ ka ọ gbachite elie jesu meela anyị ebele ọlụchukwu kristu ugokwe ọ sị na osiomoba ọ sị biko ife ọbụla a na-ekwusi arapụkwa na nke nwoke na ka esi jide nke nwaanyị si jide kwuo nke nwoke ọ bụ onwe vidio ifo ebe nwaanyị a na-ebe akwa nwaanyị mee ihe a na-asị na nwa ya na afọ na-eme ya ka ọ sị na afọ na-asị ya si biko sirapụ ya ka ọ jee malife ọme nwa nke nyanwa na-ayọ na-ebe na-atụ ọnwa ya n'ana ofu onye jee na kọmenti ya si ya madam na ihe na-ayọ na this 10 years old boy jizitere m ụyọ gị mgbe ị na-agbu ya ọkụ na ọ ga-ayọ gị wele afa ma chukwu yọọ gị wele afa nne na nna ya wele afa ihe na-ayọ gị na-ebe na-eti ịjụ olukita gị nwa yọba na-achọ ka mmadụ kwe ọkwa na ihe a bụ ọ bụrụ nọ mgbe tupu oyibo abịa ka ife ame nwaanyị a obodo mesia ya ife ụwa gị ọzọ ịpụta ịma amụdị nwa na-efu nwa ị na-agba ka a na-aga n'iru ụmụnne m ijeoma eze tulugo mba egbu ọsị nwoke gbara agba na ụfọdụ ụmụ nwoke ka ya bụ disgrace na asụsụ igbo mba isikwa na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ disgrace to manhood ọ dị ọkwa mma nwaanyị ọma biko nke ikwuzi ọ tara alụ na ntị nwaanyị ọma welụ nwayọ biko welụ nwaanyị mana ọnwụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-ama ụkwa mana ọ bụrụzi nke isi na ụfọdụ ụmụ nwoke bụ disgrace to manhood mba anyị ma biko welụ nwaanyị wetuo obi ọ sị na abiazia na nke di na nwunye a osisi arapkwa na nke nwoke otu esi jide nke nwa esi jide kwa nke nwoke hosi na odi nwoke a ka ndi nwunye ha na afonye na akpa ibata bi one emumuwali imam onye nke bu nwoke ezinu unu imam onye nke bu nwanyi zubi vi ho haju ezibo mmadu si uzo Idol Kingdom na Edo State mana obo onye igbo ukwu hosi hosi na na biko no oti kwu la onu na ndi ozo na ekwu sharapukwa na nke nwoke sharapukwa na nke nwoke ha chukwu mka ndi mmadu ti la ayo onu na ke nwekwu umu nwoke no kita na ega ayinti ndi nwunye ha na eme ndi binyelu ho di ha ho na ata ha anya alu mana ha na atu nwunye fe egwu obu na nwoke na atu nwunye egwu ke ndumodu gi obunya because enwe ikabu na di nwaya na atu egwu kendo mọdụ inwe maka nwoke na atụ nwunye egwu nwanyị na akpụ ụdị agwa na onwere ihe nwoke ga-ekwu ha onye nwe ndụmọdụ na ya biko idekwala anya na edemede kọment fonu anyị ike gwụlụ ya nke ikpeazụ a netwọk adịrọ mmacha mana ama m na ndị na-akpụgharịrị nne biko 09035944777 ka anyị nụọ gị Oliver Simon Osi Delta State. Osi biko. Sikarapugodu nke nwoke. Mana nke nwa imele ife a. Si meku ya ife afu o me nwa afu. Aike na egenu zopili iche. Desmond Chijioke obodo. Desmond William Street. Osi. Osi. Na sosi ife di iche. Na nwa imele ife a. Na ndi bandit. Na atọ mmadụ bụ na ndị bandit nọ n'ọfịa nwaanyị a nọlụ n'uno ọ sị na nwaanyị a bụ a house bandit na o nwere ihe dị iche anyị ma nwaanyị gbaa wiked ihe anyị na-ajụ bụ ebee ka di ye nọ ọ wee na-eme ụdị ife a ụmụ nwoke na-enwere ọnụ okwu befa kedu ndụmọdụ inwe ma ọ bụ alo inwe ịtụta halo Daalụ rinne ezigbo nwanne m afọ anyị na ebe isi akpọ.
1: Nke ka ime na esi m azụ na akpọ.
0: Daalụ. Kezi da afa gị?
1: Afa m bụ Charles.
0: Charles, na-aga n'iru.
1: Nna okwu nke a gwụkwa m ike nna m.
0: Nke dị egwu.
1: Hey! Nna apụ m ihe a ka ọ na-efegharị na mepele mba ụwa. Nke ihe nke ọ, AI. Hey! Nne m. Ihe m fụrụ karị bụ na nke a bụ ihe ekwensu ya bụ ọfụ otu Jizọs.
0: I'm telling you, gbafela ọsọ. Ekwensu fụ ụdị ọ gbafela ọsọ.
1: Mmadụ nwee obi, mee mmadụ ibi ya ihe a, ọ ga-akịrị 10 years.
0: Kedie, wọla ọkụ na-agbụ ya arụ ya niile. Nwayọ, nwa uji nnọọ nwayọ. Ọkụ drop side a nwuo na arụ nwa a. Ọbali ya menyụọ ya, ojekwa side ọzọ.
1: Ujiman, chelugodi ka. Ori ki se le si foki te dagi. Ou li ke wata pou mou, li plastik.
0: Na.
1: Mata.
0: Ane mwa, mwa gane timbu ni ine di nou wama, ni yen na jobo.
1: Ou li aya bo chidi ala lum, pa che do mana mana anya.
0: Mba, oye timbu aya anon le. Mana ke makadie. Kafi ilo makadie.
1: Mwen kesu na udi ya, mwa mwen ka uka uko ni yo, akma kologu ni isi ya udman. Akpakọlugu n'isi onye nke onye nke abụọ kwa nwoke biko nke a nwoke
0: mana ka ife ilo maka nwekwa ọtụtụ ụmụ nwoke na-ege anyị ntị kịta ndị na-enwere ọnụ okwu ebe nwunye nọ nwere ọnụ okwu
1: na Udiman enwere ihe onye nke izi kpọbụ n'ugwu ọ sị na ọ bụ na ịma na ịma nnedo ezi nọ na ya doo aka ma ga-anụ na-anụ cha cha cha
0: simple daalụ nwanne m
1: enwere ihe ị ga-emewu a na-abịara ihe karị mut mba nke a chọrọ m na
0: daalụ anyị kere gị n'ụzọ pụrụ iche thank you very much blessed and idon osi uruchioma ọkụbala agba na osi ọmọba fish 2 mana ọ bụ onye agụlụ osi agaba n'iru na ife anyị na-eme dị ya mma royal progress osi ọ sị na nwaanyị amele ife a na ọ marọ first lady Anambra ọfụma na wunye soludo maka wunye soludo no isi kesi aketa mfa wunye soludo si na ebo bunazi emegide nwatakile na Anambra si buteli enya nwatakile emeli ya oralugo ma wu na ogwu ya mu ife nile wese ebo ozo bu na eme nwatakile ya si si buteli enya onya na ekwu odika onya ma wunye soludo of ma si na ona ebelu nwa emeli ya akwa maka na omara na wunye soludo amara pia hai kene inuzo pili iche mana ina ajo tata na tata bu mwoke kaine ku ke makadie ke mbo die kwe se egba ki faya li imene na bie Emanuela akuobi ebube chuku osi ibari ya mwole kili anyi na osibiko sikarapu kudu nke mwoke situ anwa ya nga hari ili ya to 30 years Matthew God's will God's week or God rain. I said, Walker Balaba, no Fado Munwoke, Ezuru Ezuna Woke, no Fado Munwoke, Bokala Woke, Kafabo. Aima, now 2000 in Alo, I am many a no. Obiko, where your Gugua Victor? Osi Fite Duno. Shai Gabani Runi Fine, Media Ma, and Alan Nem. Non so, Simquele. Manobonia, an in real government area and Enugu State. O se na iona yobu situa ha hanabo nga 15 years nya nga elini si fanabo manwoke manwai ndi mele ha Damian Nwosu elder Nwosu osi asaba ane kenegi elder o se Osi biko si arapu kwa nanke mwoke. Hana atanke mwa ya afu. Sina atakwa nke mwoke afu. Eke no kolo. Si ngane ubo. Renugu State. Manobi 4033 eba. Osi. Keweka aisi malo. Na mwoke ema. Na mwa ineme mwanya ni abi udefa. Osi ona ajua ya ajujo. Osi keweka aisi malo. Nnam abu na ibu nwoke nwai we na ibata nwa gini abi apa apejue na aru otu afu iwe gba nkiti mbosi obi na ibata apa apejue na aru iwe gba nkiti ima maka ni ibinu na ofa na abobisa ho ke na ajo aike ifo onya na ajo kita na ajo na social media ebe di ichi ichi ne na si pochie nke nwoke una amakwa nu ma oma ke ki yesi we bulu nwoke no nuno nwote yesi gini abi udi apa ama onya ku ya ifu bara arunwa abu ni ifu ga arunwa na anya mili apita na anya obiri ye me ofu bosi obiri fe me ofu izuka ha ne kenege no zopeleje Patrick Bilkash, Patrick isi ibuku, osi mwoke balaba biko, hamwa mwoke nyabulu mwoke. Osi hamwa mwoke nyabulu mwoke. Osi na mwoke amelifa, na nuche nkie, na hopara agwa ka mwoke si hapa agwa. Aka regenu zopili iche. Obi amu no somwa sisi arapu kwa nanka mwaka sito soluku otu wayanga Emeko keke Edwin osi obo anya abata etema no obi Scotland Emeko keke ayika rege no zopoli iche osi osi si aposina mwaka afu mwake osi si aposina mwake nonuna ane menwa ifa renwe mwuri yome si aposina mwake Hosi biko si tafa na abafufu ndi madu gano. Si atanafa afu zolezo. Na anatafa afu si meka ndi madu malu. Kandozo we muta. Naka kita hine kuo kuwa. Heye mwenwa anyisi kuilu mwanya ni abinoko. Mandine bel. Mandine bel. Na manu fado mwenwa iba kwa wikedo. Ezi yoku mnine. Odi yegu. Odi naka. Abunso, sino si abagana. Hosi, na tupu mmada anu onwai nya jem nya jem mwa kesi achikeje nu no tupu onye obuna anu onwai nya jem mwa kesi achikeje nu no princess ugo nkechi nyere osi uruchioma osi usa wele kile anyi osi osi na nwanyi nka osi na wafo rawafo de nwanyi nka osi biko sita nwanyi afufu mana se arapo kwa na die Tony Diversi aitetakwa na nwoke a ebugo kwa onwe nwoke no nuno ife a na eme ma business ye o ma afia o ife nine and there is oku kai wala era awe ye omu nwoke hobu na nwa igini abi na emegide nwa gini abi biko nwanne ma okwa gi ka o ga alapata Ginwa ka ọ ga-alapụta. Hokupo ya anya gbuo ya egbuo. Ginwa ihe sogba na news. A na-ejide nke nwaanyị a na-ejide. Ha na-ekwu maka nwaanyị a na-ekwu maka yi. Nwoke a sisi ya me opego shop ya. Ojego na shop ya kita. Ebe ọbụna o si akụta ife ya n'ezinụlọ ya na-eli ojego ebe a. Uwe ya agbago pos. Ezibute first lady anyị nọ nye Soludo. Ha na-apụsị na ha na-abụga eji unu ikpe. Kemgbe eji besi ya. Jide gide fa, wepesi ya, wetuzi ya yangadi nenuye. Hapo kuya ba mwa hoko, hoko ya mwunye. Na obuni ibu mwa kenega munti kita. Bwachi bidon mwa, ekwe kwa naka obi ale. Alexander Chime obi sinosi opoko. Hosibiko si harapu kwa na. Hoke osi, nankonyo obi na neku. Sita anke mwa kaafu, osibiko nu. Ai chetakwa na onye gba weekend abu nke nwai na nke nwoke sita aye obela afufu rapia na onwunye me ihe o me na oburu ya nso wadro hucho onye adi anjo ai kenege no zopeliche ania aba henry long wabu nia hasi richa ma okobala aba no si onicha hasi no fodu ndin na nke ikpazu okpo fa genzi fathers no fodu ndin na nke ikpazu a ha kpara ume na fa the very weak hosi no na ekene nna nyanwa apostle obum ani agba odela afia osi na nni akuzilie ka esi abo nye nna osi na ezinu no meli ya. No matter what anybody is saying, shut up, kwa na nke nwoke. Ifeanyi Nwankwo, namesake. Ifeanyi Nwankwo, si na afia bi Ifeanyi. Osi ugwu agba obosi. Osi biko, shut up, kwa na nke nwoke ta. Na atua nke nwai 50 years. Si tukuo die 50 years. Na onye tu 50 years, oro obubu kibulie. Biko no, Anyelu na no 50. Marifai na yo. Ubosu kabo. International Father's Day. Mbwe je eche tande nna. Onye obuna bo onye nna. Hai na yo biko. Amwa nwoke nyabulu nwoke. Onwa onye delie. Hosi amwa nwoke nyabulu nwoke. Bulu nwoke nezinu unogi. Ogi bide. Hezinu unogi. Nisigi kezinu unogi de. Hobu na. Imweri iki chukota mwezinu unoi. Hanu na ngwai. Amuna le nwa hai na dafu nwa iga amu nwa no na ogu die agbara pia no na ogu gbafelo kai na me charity heba for the gemuna freshman jega sia no for the no ogu hipte ina ajo nya be ka digi no 3 months nwa ya no no ogu die abebero 4 months fa unwe go nke no 8 months die si ndu no ogu nu ye egbu egbu nu gbu ma no nwa gi ka oje imu nwa gi obu 9 months Fodo mu Kenya ka ina pa agutu ona di egwu biko and then ekubugo mi before fodo mu nwoke na rapulu umu nwa umu ha rapuli ani nwunye ha ka azuba gbago gbada bu nwa eti nwa ife onwa ha ya correct nwa nke obi na nwa nyagwa bo obata na abani opa no tutu mana nke katasi wee dị mkpa bụ biko ọ bụrụ na ịbụ nwoke ịbụ onye nna na-ege m ntị kịta ha chọrọ m ịyọ gị ndụ kachasịkwa ife niile ife a na-aya kịta ife ụmụ nwoke na-anwụ nke ikpeazụ a anyị aghọtazịkwa nke na-emenụ Tata bu Friday, echi bu Saturday, jenyo chon wege, malokwa mwede ndo. Fekanka ini eku, fado mwaka abosu mwaka, fado mwaka ade neta befanya, ini idi kwede ndo, tupi iluolu eka mwake. Jekita, jecheki yon wei. Fada amaro sugar level ha, fada amaro cholesterol, fada amaro ka internal organs, my liver, my lungs, my heart, my fendozo, si aluolu, o, oh, te tutu, tu, piacha aku, ya piam, opwa. Ọtụtụ n'ọkwọta to ibido dialysis mana ha mara ọ na-anụ kpodokwu ya.

kawoneta nwezi nu na anya ofuma obosi o ka be international fathers day onye obuna tinye nne na ekpele jekwuo nna gi gini akpa malugo maluka ginwa bu nwai retakwa diga anya ofuma biko na umunne n'ikpeazụ ife ama ebe nwoke nwoke a ndị be chukwu kere hekwukwara ka ọma ebe ọ bụ na nwunye gị ọkwa ezi ya ya na nwa be ya eme biko kpọnaa ya n'oge ọ ga-adịbazi ụbọchị Tuesday mgbe anyị ga-awụchukwu ọzọ iweta alụga ọmalịcha mmemme ebe ọ na-adịghị mma ha famifa nyọrọ akwụ enwe kabala agba nke ukwuu onye afọ taa ka afọ ihe echi larụ na ọfụma o kemesianụ.